na nil fil ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to ho ya u na i kwiu kyang u se te pa ve we